0: makintan-kintan na ito bambang yung sintika, mga guru, baka tiyasang kulan ka na nakso na matra guru.
1: Mabisa.
0: Margi?
1: Tayo ay bawa yun.
2: Naon tataki?
0: Naon tataki?
1: Tayo panah. Graprak gragunakeun temakeun ka sia eta batara guru anu geus ngawujud dieu
0: ti malam. Ieu
1: prabawa.
2: Keneh ku abi gan.
0: Cicing siap.
3: Bilihagan teu tiasa keneh ku abi.
0: Cicing. Mangga aya bari dilaksanakeun.
1: Pra. Urang ajar tawawala nepi ka nimulkeun karugian di jagat raya Pramudita hampir jalma 75% kabobodo tenyo kasamaran tingali.
0: Init. Abi.

0: wajar. Maju Gatot Kaca. Ayo maju.
1: Sobat Ambon. Ya pati gelo haling ku aing.